0: khung kham a ile to no a ile khai to bu sai ba dai cha me hun o wan yang peng pu no e ke ma po poi la le pin ha ni ai pi khung no ai di tha mo pho chu su bu ai ka nen ko chang le ha ko e de wai ya hi cha wo ma ya hi ko di ka soi ka pi to di poi me peng pu no e Ken ba siang di pai le au tun to pai yun dai le mei ko Ken ba no ni lum kam hap ko ya lum kam cha po cha khap kun mau do pi e
1: Sui sui
0: De wai ken ba siang ni lum kam cha ko ya lum pi ai lum ban leo khun le ko ya lum hen Soi ka pi to di poi el fern pern e De wai, ka ba siang di pai yin ngơi, ka ba nong